0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: Na mu fodo ndi madana ya ma itete ha si agucha bia ka mu fodo gosi ge otu oseme la anya ugbu onye nwe m na arahura nga emi ho fodo ona amaya anya ya osetigo ka were ohere a me auto update ka anyi chere ko change ege nka bi ezigbo sign ka mu we banye me cloud backup nwe kwa ndidi obere oge onye nwe m ga abanye ge 3 eh hey, obanye go nga refresh app niile di na phone ya osoko di abru no na ze use ha imako na mo achori ma ihe niile na eme online ngwala anya ki hu nbo ge ti mo tata
2: jike tata m se rugu agula
1: gini ka ngwara unu
2: sa anya gi mmiri o ka phone gi app ime obule na elu data gi tie ya na auto update gi le mo nwere app ime prezuru na akuku na eri ge go meche ta bu ndi na na ge use bubble ti yere data na phone gi
1: muwa akwa phone ka mbo obru ni dozi data go ofuma mia ya fichonu
2: Hope you turn the data guitar. Leave it 100.

0: mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O si etigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọbanyego ga refresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ịhụ mkpu ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime prezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.